0: mo ki gbogbo eyin omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati mayi radio yen kuro sa mayi radio yen kuro ma aran mi si oma aran mi si oma oruko mi na ni woli ajirere Victor Daniel aka anyofe Jesu ti gbogbo aye mo si babori oke tu sile oluwa ni ki ko so tele si aye eyin kan leni eni kan gbo mi laarin 15 minutes mo fe bi soro ifarabale ko gbo mi majemu na ti won fi di aye re mole eti o je ko ni pade olore to fi gbegbe aye eru mo so tele bi eni ti majemu ipe nbe lori e majemu yen pare lori e lojiji majemu promise and fail to je pe ko si bo se ma le to at the end of the day ofo lo man pada mu mo so tele majemu ki majemu ti won fi di aye re mole leni mo tu ole mo tu awon mo re le mo tu ise re le in the name of Jesus inu mi kan da dede dun kini di awon eri to soro gbagbo o te awon eyan jade awon ti ori miri to se je pe asori afefe lo lo kaye won nibi to wa melo melo wa ni won to npo mi ni wakati anati mo gbadua baba mi Jesu onise yanu o so kankan si mi leti o na ma mi iye awon to ba ti fi eni gbo mo fe jade si won lona ti won lero awon kan ti de korita esin won fe sowo school omo won fe san gbese gbese yen o je ko rorun sun won fe sanwo ile won fe raja si shop labo ti be lorun elomi o le ni mewa bo se fi kan lo fi ran kan oro aye o waje mo kan ti daru fun oluwa ni ki gbadua fun e o tori eyin kan ma kuro ninu ise ati iponju kile oni to su oluwa ni ki fi majemu ipe mi fi gbadua fun won mo ba ka gbogbo woli leke ori original prophet si wa ninu fake la original wa ninu original ni fake wa oluwa ni ki gbadua fun won iwo sa ti tele ti mo ba ni ko se lori afefe yi to ba ti tele to si gbagbo dodo ni ko ri iyanu mani ta ni woli to nsoro yi bibeli ni bi wo ba fe to si gbonran dodo ni ko jere le na awon kan ori mi ri to si je pe asori afefe lo lo kaye won nibi to wa to de bo sinu ogo lojiji melo melo wa ni wo to ngbo mi wakati ko ba mi mu yo o ya da sile le bi ese otun re le lori bi ese osi re le lori o ya joko sori bed re to ba de je nu shop re lo wa joko sibe bu yo yen sibe mo so tele ibi to ba ti fese re tele ni o poju re atanu olorun pade wa gba ki ayo o rowo iyanu o ni se da duro alaanu ti o mo ti o si e laanu ri ko to da go mejila o ma gbori wole ya kokon de yaroke toro ni se wuli ta ma se leni engineer mi sare ba mi wo eri kan soke kawon eniyan gbo engineer
1: iyan ma to lera telera wo ta ma ti mo ma gbo ni daji mo wo mo se wa dori sun mo ni atani ran so lo won da bi ohun omode kokon be ah won ni kon so re oke mo ko gbo testimony enikan o ni o so re 550 pe ohun wa ri 500 ah nitori mo ti gba awon program kan lo mu ni 5 mo ti gba awon program kan lo mu ni 550 mi ya ose yen mo kon net mi se but o ti wa di ose to tele mo ti on ti give testimony but won se wa se to pe iwo to ba ni gbagbo pelu mi pe ipe won daruko ipe won pe ta ba se 550 yen pe ohun ta le iyanu sa fokan si o ma bi aye bo se wa se to tori mo ni awon phone number won ti mo ma ton se program yen ti mo ma ko sile e te kesa won ko pe mi go dada ose to koja won tun pe mi pe mi bo ti wa ni mo ni o ye kan ma farabalẹ kan ma pe account na mo se farabalẹ yen mo record e ni mo ye wa se mo a record e tori emi o fa ti mo se record e mo ye wa se tan mo kan se 550 yen nta ti mo wa lo church ni ojo kini mo bo di jo sunday emi wa de church oda ko jo saturday mo ju sunday ni mo ye de church yen bo nta ti mo so re tan mo pe won o pe to ran ni pe tan ba ti she to kan pe awon mo se wa de church won tun be again mo je a de wa ni bible study mo ko se pe baba o da pa awon lo wa pe mi pada mo se wa mo ni a emi ni mo se ore 550 won ni ki yanu ko be mi wo daddy wo de tori bi se na wa be a se a de pe to ya ghost back ni ni mo lo ba e pade service emi kan de leni bi daddy wa kan se de ni e lo ni ka lo soja emi ni oja ba de se doja ofo ni mo de si ni oja si shop mo se lo rare bag rice repete gari dojo sunday mo wa wo mo ni I money 550. At least over 100 you still be 600 me dey bere. By come e dey last di share. Emi ko da just mo dey fun olo nje. Mo dey so ni ki wo nu moto niyan. A dey doja fo. Emi te so pe ki la fe lo se ba sha ni ki wole. Mo ye wole niyan. Mo ye awon right yan se wa nja ni to roja si mo ta niyan. Mo se ni ki mo ki wa so pe ka ma ra si. Mo wa ni. Mo sha mo wa ni a ele te ra yi. Mo mu tele mo eso na mo ni ka ni mo kini ka ma ra si won si wa ra mepa mo ni yen na ti to na wa ni so ti to mo na ti won e se transfer bo ni to ni e won ni kini mo tun ni mo ni e je catholic in se ojo oja ojo sunday ni to ba dojo oja se mo pa wo obirin ma ra ti yen lo bo e wa ji o ma yen ti ka lo so gari ni e oni so da pe bag mi lo kan lo mo sa ko bag mi meji mo so pe kini mo fe mo ah ibi ti mo si raja provision mo ni won wa lojo sunday won ni ki ma bo e wa dele money 550. Money for
0: seeing the chef. Nice. Iwana iyanu to chef wa gbale ni. Leni lo ma mo ko pade wole kan lori afefe, mo npada bo, ma mura de mi. Engineer mi, to ba mi wa si soke, kan won eyan gbo.
2: Oruko mi ni Olarewaju Maria. Nko, nkan ti mo feran ninu ipe yi ti mo fi wa ipe yi wa loni ni npe. Abo yi ni gbara inu mi ma ntu ti ba tin gwa abo ala mo ba ni o wa se ore 550 mo se wa mu 1100 mo ba se o ni awon omo kan ni adugo si mo ti toju as a nurse won ti wa travel out of the country ko si nkokan ti won se won ni ti mama won tan mama won ma ni awon aburo eni ki ma ki e o wa ni ki ma ki e won ni ko fun won ni number mama yen o fun ni number ni ojo yen ti mo se ore yen bi omo yen sa mo wa ri pe won fun lati mama yen wa pe mi ni epo pe eh mo fe ba awon aburo eni number won fi wa lapa mi o bi won mo se ma se ko ti to 10 minutes bi omo yen se pe mi ni yen an fi ni nkan ti mo se fe se ko yin sin e se na ka number yin kia but mo ma ri alas ni ojo keta won ni to suba pari la won ma fun mi lowo yen mo se ri alas 300,000
0: mo so tele bi woli iwo na ma gba pi ayo o ya dide duro duro lori iyo yen so ke angeli eyan fe jesu nona ti mi o lero mo fe gba pi ayo leni o ya tu joko pada engineer mi to sare ba mi wa kan si soke ka won eyan gbo
1: o wa lati ilu songo ni aro yi ti mo gbo radio dade ni ka se ore 550
2: aro ya danu
1: aro yi
2: mo
1: wa fi bi olohun pe tori gbogbo testimony mo ma se bi na bi ore ojiji ti o to ma ya mi lenu lolo ma se fun mi mo ani ninu odun tutu yi mo tun fe ore ojiji ni be ni sa bi mo se n bo la aro yi mo sa ri ti moto yen park o je ko bi yin lo wa ninu e o wa so fun mi pe omo iso omo mi ni o ti a bu mi ni ilu Ibadan ah mo ni Ibadan mi so mo ba ni se lo si beg o se so o sha ni ma wori send the account number bo se 5000 fun ni yen la
2: o se lo
1: 5000
0: tani anu kan iwo na ma gba pi ayo engineer to ba mi wa last one soke
1: I'm going to go to the house. That time, don't pray for me. Be allowed to wish you war. Or you can't in there. Then.
2: Wow. The one I know, so good.
0: Oshie engineer mi. Abe eri pe awon eri ga die. Ebi ti mo ti fe gbadura fun elele. Olu alawon kan ti gbadura awon resi. Awon kan ti gbawe won resi. Ben awon kan de ti fomi de furugbe lati January titi di wakati. Still yet no testimony. Lai mo pe ami kan ni be lara won. Ami yen ni taku aso tele wuli lara won. Iwo wo lo gbagbo pe lai ri mi won na won. Nipa se ore majemu re. iwo na le bo sinu ogo o le fun mi ni eri kile oni to su mo de le play testimony re lori radio mi lola to ba ni gbagbo ya dide duro iyo re ma je mu e jade so ti gbo testimony awon eniyan ki se packaging bi iya no ba ti sele ninu aye re ri gbo testimony lo mama ka ni fake olohun si se bebe o de si se iyanu iyo re ma je mu e jade ore 550 naira lori omo kankan mo fi pe mi be ma je ki owo yen ru e loju da fun gbogbo omo to ti are jade da fun oko re da fun aya re ore le ti ara won wole sodo e eni pe mi to ran mi se ori gbogbo awon to ba ti fo mi je furupin lede mo fe jade si won lona ti won lero mo fe fun won ni eri kile oni to su o ya dide duro na to ba je cash lo wa lowe abi transfer lo fe se o ya na soke angeli pe mi da ko to di ago mejila wa gba pi ayo gbese ti be lorun eyen wa san iwo le ri kan be ni yori Jesu Oluwa wa ami joko pada o ya ma dore ma je mu e bayi to ba ti da tan bayi eye eyan 200 e ma pe mi baba to ba ti koja ko to ba ti koja eyan 200 mi o ni gbe ko yan mo wa ko pe mi wa ni baba mo ti dore idile mi e ko so gboloro meta saye mi mi o leriri e gbadua fe mi na ki leri leni ka yin le gbe ri temi na lori radio yin ni ola ti ba ti wa gbadua fun etan wa ko yo yen wa da sinu omi wa lo fi we to ba ti we lowo wa ni angele eyan fe Jesu mo gbagbo ninu ipere mo ti dore idile mi ye mi na lenu o ti tan afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele dodo ni ko fun mi testimony ore 550 naira lori omo kankan da fun gbogbo omo to ti are jade da fun oko re da fun aya re akana ba church yen ni 60 40 21 94 06 len kan si 60 40 21 94 06 len kan si 60 40 21 94 06 for the last time 60 40 21 94 06 Keystone Bank wari akiyan soye Victor Danibe akiyan soye Victor Danibe to ba transfer bayi lori mobile abo lo se lenu PS eye eyan 200 to ba ti dore eyan to bayi ma pe mi mo fe gbe ko eyan 200 sorry phone number to ba ti koja eyan 200 mi o gbe ko eyan mo sorry phone number 070 40 73 81 30 070 40 73 81 30 for the last time 070 40 73 81 30 tabi 091 68 02 701 for the last time 091 68 02 701 ma pe mi bye bye to ba ti dore ma je mu etan ore 550 lori omo kankan to ba gbagbo dodo ni ko ri yanu eya ra sangwater se reti mi ni next month September 4 first week of September mo fe se ajodun ipe ni sangwater ni kan ibodi program e ti ma waye wo moto to lo sunday bridge sangwater to ba ti dodo bridge sangwater bere scootery ni joju bus stop ibe la fe lo ni next month September 4 adema pe onje fa awon opo na e ma mura de mi gbiyanju ko da ore ma je mu e ko de pe mi iwo le re kan mo reti ko e o dabo.
3: My name is Doreen from Uganda.
4: Hi, my name is Mimi. I'm from Norway.
5: My name's Jamie Martin, and you are listening to Radio 1.
3: 103.5 FM.
4: News talk and sports radio station.